0: Puna sumina baya ba thabak do lay thok ba gumba sigum bamba jo masalo yi wakhan da jo ayam thengari ne ba o masili mo da koi je ma koi ba dun sa de yam tang ba haibi uni
1: pani ai te te ma hai je yungi ma ba masu mane ma bising gi marak ta lainari ba chaye na ba sigi matang da machan noi bising gi thaudang se laita banatte amane ma masu mama wa bising gi marak ta chaye na ba se lairi ba machan noi bising na kokhan banga mi ba
2: sanna da
1: misunderstanding se moina aphawa ma wong da artha hal lagane phajana kai no tohan ba ngamme ba
0: hoi ma su no mantre do modi
1: ma wo ya to me
0: ma
2: wo de bo san ha da ma ma san noi bi na tra ma che du na pam da la la su ma ma ma pa bu ta koi ai na ma sina ai i san sina yam na wat pi ne bi na lan na to bi ma ne khan khal la ga su adu na adu ma na ma ma wo du na ta ula ga su hai phajana ina ma na tra ga i san ai di jum si da lai tra ba ni mi me da lai ba ni ai na ai i ma si bu han la na no pha do la na jiang ba na ta na ata di je mang de ima ina mana loina loina na le ri mi ha ima na bu khaji khara la la su ja nga tho ha sin ima sin ge seba ina mana to bi u
0: to ko
2: ni no ma ka do ka do la pa ni ina china ja da di ma wa da yam na ma to ni da ba le ma ko su khu ti to da ba nga ma o ya
0: ba si
2: ma ta si da ma chen bi gi ro su yam na yam na sa wi ha je ni su akwe me akwe me da ma ma di badru gi che ma badru gi wa pham je su yam chok cha ni yam pha ja kre Makasa terak pasidi, ai kogi. Hojiki matamda mane moi bisina mama bulan na yengbiri ba otpine bibasina tabada. Mama usina su mane maku kaya tina taubiba laitabana te hajariba. Adubu, masi sangsat takaram mana wangi hai basi saurang na isi bema es badrul nasana. Ten takna kasitang hai biu.
1: Nau sandiagi wahang si yamna luba wahang ni lauzei. Hojiki matam sida mama una mane maku kaya tam tiba mawang daloina biba. Upai le raktra ba matu solak laba matamdu da pambai ama laita na hingba mane maku kaya ikhoi ki irakta laita ba natte. Khubang na amata khuraga makhol thokte haina bagum mane moi bi khakta na laan ba natte.
2: Mama usina chu utpi nai bi ba mane phajana tau bi da ba kaya su jau da ba natte. Anlu nusina loina bi da.
1: Adu moi na ma mama uwe bi sing na sum na tau bi ba da gi. Manem na mama bu nung siba ngam da bagi masing na changchat ta wang na lai khajai sam na cha ma da mari phu di manem na mama sing da lan na ubi bana oi haibada thoina lan gani ning de egi mota
2: yam chumi
0: chumi se mai se kida mo koi na koi na uga du sina da gi phat ta ba manem ma yam chima apha ba chum yau da bana di ba apha ba ka yam su yau ri ne ba adi ma sai sama se da di phat ta ba china ma ching chi hela bina koi pu na mo phat ta bra hina khale adu mo sai apha ba manem sing di koi na chum standard lai ba lai ju Jangan mengal panggawai mungsing tadi. Saya kira masakan mahu ke sini opis kagak matung dah. Halak pada imau si waran bani, cah si waran bani hai na sah si lanchan dah berjuna tiba. Atau mai tahu nasi kuma sing si keridagi oiri benu hai betara kadi. Koi nubi oiri bersing si iju kesan kira mengan wapas. Iju kesan mengan wapas na koi mien je hakar pak sana ying bangam daba. Asa ki mama udah masuk isa ama kumpani enak kan bangam dapat sih masih dagi oi bani juga sama ngan wat pati oi berah apa sih mau datang sini.
2: Naka nama orang dah kaya isi mana es betul nih sahaja mau kat kasih tang sama cara kasih masuk ini. Mana mau ibu sih nama mau sih bu lana ubi basi. Hau sih kima tanda kita nanti hajar nih masih lay hak tak tegi oi na. Cana
0: lay dah utah
2: na lay dah apa kan mana apa. Kuda mau in hajar benda kaya jati laku ti lani na dah buat pi nih biki ba kaya meeting kita hajar gana tarang khoinu cha gi mama na panthoi bibu makuta araba metan happy du